0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every home. Every color, every year, represented by me and 87.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan. Wherever.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
8: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: A wonderful morning.
5: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Juan!
3: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
2: Paalala!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app

0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Meron tayong ulat sa RP1. Mahigit 60 isinarang balon ang kinakailangang i-activate para palakasin ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ay isang hakbang na magpapalakas ng supply ng tubig sa National Capital Region sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino na maaaring magdulot ng kakulangan sa tubig. Ani Castro, whole of government approach ang pagtutulungan ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tugunan ang posibleng kakulangan ng supply ng tubig. Binuks na naman ng DSWD ang bidding para sa pagbili ng mas maraming water filtration kits. Ito ay kukunin sa Quick Response Fund. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cotillan, ang mga water filtration kits ay may 99.99% na removal rate na kayang mag-alis ng cholera, salmonella at E. coli bacteria. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Meron tayong ulat.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang aking Republika.
4: Ito ang ating Republika.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
16: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
17: Wonderful morning.
11: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
11: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: your music.
1: Music for everyone.
2: Close to heaven when you're touching me. It's gotta be
1: 87.5 Republika ni Juan.
3: Lampa,
4: uhugin.
3: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
6: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
6: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 71 days before Christmas!
1: Libre lang ang ngiti, Juan. Nakakahawa pa yan. Maliit na bagay, malaking saya ang nabibigay.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
3: Huh?
1: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
3: Huh?
1: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
3: Uh-huh.
1: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
4: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
4: Your pride.
1: 87.5.
4: Ang Republika.
1: Republika.
4: Republika ni Juan.
1: 87.5.
4: Republika ni Juan.
1: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
4: Wonderful morning.
2: Wonderful morning.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I did mean it. 87.5
0: Republicani Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko, lalo na ang mga content creators, sa pagiging responsable at igalang ang dignidad at karapatan ng mga persons with disability o PWDs. Ito'y kasunod ng episode ng isang Machong Chismisan podcast na umano'y nangutya sa mga PWD, partikular sa mga taong nasa autism spectrum. Giniit ni DSWD spokesperson ASIC Irene Dumao na dapat tratuhin ng may dignidad, respeto at malasakit ang mga taong may mental health conditions o dumaranas ng psychosocial crisis. Sa ngayon, tinanggal na ang naturang podcast content at humingi na rin ang paumanhin ng mga host nito. Sa ibang balita, positibo si PEZA Director General Teresa Panga na mahihigitan ang investment approval target ng Philippine Economic Zone Authority ngayong taon. Ayon sa kanya, nakatakdang aprubahan ng tatlong malalaking proyekto na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: One request.
1: One request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: request.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Ito na request mo, Juan.
1: One
0: request.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan.
1: Juan, ito na request mo.
4: Juan, request.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapal!
7: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
8: Paalala!
7: Para sa ating mga
8: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na insulto sa mga sundalo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na troublemaker ang Pilipinas sa Southeast Asia. Sinabi ng kalihim hindi sila nag-uudyok ng digmaan, gayon din ang sandatahang lakas ng Pilipinas, kundi nais lamang nilang ipaglaban kung ano ang dapat para sa bansa. Dagdag niya ang mga Pinoy na tinatawag niyang gaslighters ay nagpapaningas ng apoy at mas malala ay nagiging kaaway na mortal ng sariling tong kalahi. Sa isang Reuters report, ang Netflix ay magla-layoff ng 6% ng kanilang empleyado o tinatayang nasa 1,000 empleyado ito. Ito ang pinakamalaking pag-layoff ng Netflix mula noong 2022. Sa isang memo na nakita ng Reuters, ang mga trabaho ay manggagaling sa kanilang product, tech, legal at human resources teams. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
7: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
4: Juan Request.
7: Juan
4: Request.
7: Request.

0: Awat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
4: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan to the rhythm of your music and the music of everyone.

0: music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You are the dancing queen. 87.5 Republika ni Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan? Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Keeping your energies up high.
0: High.
1: Pop. Pop. Goes the world.
0: Goes the world.
1: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

pakikinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republican Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
2: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
3: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Meron tayong ulat sa RP1. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kailangan kilatisin ng maigi ang pagkuha natin ng mga guro mula China. Nilinaw naman ni Teodoro, hindi nila nilarekomenda ang total ban sa mga Chinese teachers. Ang sinasabi lang niya ay dapat kilatisin maigi kung saan ang institusyon kukuha ng Pilipinas ng mga guro mula China. Balitang abroad naman tayo sa patuloy ng pagtaas ng inflation sa Estados Unidos. Maraming Amerikano doon ay dala-dalawang trabaho ang ginakampanan para lang makaraos sa taas ng mga bilihin. Sa nakalipas na taon, ang presyo ng bilihin ay tumaas mula 3.4% hanggang 3.7%. Ito ang datos na lumabas lang noong Miyerkules. Ayon sa Wall Street, mas mataas ito sa kanilang forecast. Dagdag nila, ang mahal na presyo sa diesel at gasolina ay nasa record high na at lahat ng ito ay sinasabalikat ng mga Amerikano. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5. Sa bawat pagsikat ng araw,
3: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
3: Ikaw.
11: Ako.
3: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
3: Every Juan.
12: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
3: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
3: To 87.5.
0: 87.5.
3: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republikani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime lugan! Nasaan ka man, gawin natin masigla ang iyong pananghalian!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 7.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaman!
5: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
6: Paalala!
5: Para sa ating mga
6: munting Juan!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Nagpahayag ng pangamba si Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito tungkol sa mga pagbabagong ginawa ng House of Representatives sa National Budget. Mula sa Philstar, binanggit ng Senador ang 206 billion pesos na binago ng Kamara sa original spending plan ng Executive Branch at binawasan ng big-ticket infrastructure at preventive healthcare. Nababahala siya sa 130 billion na binawas sa foreign-assisted project na pinondohan ng loan agreements na katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA at Asian Development Bank. Humingi ng paglilinaw sa pamahalaan ng Pilipinas ang JICA hinggil sa mga pagkaantala sa mga proyektong pinondohan nila. Binanggit din ng Senador ang binawas na 9.5 billion sa Calamity Fund, lalo na't ngayong may threats ng Strong El Nino. Intertropical Convergence Zone ang magdadala ng ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan, northeasterly wind flows sa northern and central Luzon, fair sa Metro Manila na may chance ng thunderstorms, 33 degrees pwedeng uminit ng 41. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: Republika
12: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
3: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
3: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
3: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
3: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3. Music for you and me. 1, 2, 3.
3: Sa 87.5, Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Rep. Legal ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Ate, palista muna ha.
3: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
4: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan. If

0: Maligani Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
1: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
1: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5,
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You're still the one I run to. 87.5 Republican One. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Pinahayag ni Senator Risa Ontiveros ang posibilidad na patuloy pa rin palihim na kumikilos sa mga illegal na POGO network na inuugnay kay dating Bambantarlac Mayor Alice Co. Ulat sa Inquirer, batay ito anya sa mga kamakailang pag-raid ng mga otoridad sa Quezon City at Zamboanga, Sibugay. Pinaalala ng senadora ang mga krimen na kaugnay ng POGO hubs at ang national security concerns. Nanawagan siya sa gobyerno na kilalanin at panagutin ang mga nagpupondo ng operations, naglilist ng properties at pinapayagan silang magpatuloy ng operasyon. Dumalaw ang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa grand opening ng UPS International Air Hub sa Clark International Airport sa Pampanga. Palalakasin nito ang UPS services sa higit 1,100 global trade lanes, mas malaki ng 15 beses kaysa dating UPS Clark Hub at kaya magproseso ng hanggang 15,000 packages per hour. Lumikha din ang expansion ng 600 jobs para sa lokal na komunidad at bubuhayin ang regional economic activity. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music,
1: music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
1: Juan 2-3.
8: Music for you and me.
1: Juan 2-3.
8: Sa 87.5,
1: Republika ni Juan.

0: 101.5 Republic 91.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
4: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
5: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan!
4: Trabaho ka muna!
2: Baka ma-Juan-2-3 ka!
0: Juan-2-3!
1: Juan-2-3!
0: Music for you and me!
1: Juan-2-3!
0: Sa 87.5,
1: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabay!
4: 8 oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
5: Paalala!
4: Para sa ating mga
5: munting Juan!
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Nananatiling pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang pangangailangang mapigilan ang pagtaas ng inflation rate na sinusundan ng paglaban sa katiwalian at korupsyon sa pamahalaan. Ulat ng inquiry yan ay ayon sa survey ng Ulat ng Bayan ng Pulse Asia Research noong September 2026. Sa 19 na selected issues, 71% ang naniniwalang kailangang agad tugunan ng gobyerno ang inflation, 39% ay concern sa paglaban sa korupsyon, at 36% ay concern sa sahod ng manggagawa. Sa klaw ng disapproval ratings, ang efforts ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas, paglikha ng trabaho, pagtaas ng sahod, at pagbawas ng taxes. Bumaba ang piso sa 63 pesos 15 centavos kontra dolyar sa intraday trading. Mula sa ABS-CBN, inaasahang lalo pang magmamahal ang pagbili ng langis dahil sa paghina ng piso laban sa dolyar. Dolyar ang ginagamit sa pagbili ng langis sa pandaigdig ng merkado. Inaasahan din na magdudulot ito ng pagtaas ng inflation o pangkalahatang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ako si Grace para sa One Balita.
6: One Balita.
1: One Balita.
6: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
0: Bit-bit ang papel at ballpen.
1: Pati gitara ng tropa natin. Nakakabuo ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan.
1: Habang nasa tambayan.
0: Malay mo,
1: sumikat yan. Tutok na.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
5: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
6: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
7: Kalye ni Juan!
8: Kalye ni Juan!
7: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw at nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
1: Kalye
0: ni Juan.
1: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful.
0: 87.5 Republikani Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
2: Kultura ni Juan.

0: República. 87.5. Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Nagpahayag ng pagkabahala si Senate President Sherwin Gatchalian sa nalalapit na pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco sa gitna ng pagtaas ng inflation. Sabi niya sa Inquirer, nakakagulat dahil hirap na ang mga consumer magbayad ng mataas na presyo ng bilihin. Pinunto niya ang Pilipinas ang may pangalawang pinakamataas na electricity rate sa Southeast Asia at pinanggit din niya na mataas na electricity rate sa Visayas at Mindanao. Hiniling niya sa Energy Department at Energy Regulatory Commission na maayos na i-audit ang pass-through charges na nakakadagdag sa electricity bills. Balita overseas, sinabi ni Elon Musk na maaaring US government ang nasa likod ng restrictions sa speeds kung saan ang ilang weapons ng Ukraine ay nakaka-travel at nananatiling connected sa SpaceX Starlink Internet Network. Ulit ng BBC, critical ito sa pag-guide ng drones sa Russian targets at sa pagprotekta sa kalangitan ng Ukraine. Ayon sa isang advisor ni President Volodymyr Zelensky, naniniwala siyang may kaugnayan ito sa pinakahuling tensyon sa pagitan ng Kyiv at Washington. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. 87.5 Mula sa Republika ng Pula at Bughaw at nagniningning na mga bituin at araw, taas noon nating angkinin, ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika. Tinig sa kabahayan.
7: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
7: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Everyone.
6: 87.5
0: Republika ni Juan.
9: Pitpit ang isang gitara
10: kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta
9: habang nakatambay sa kanto
10: at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila
9: papunta sa tagpuan ng masa
10: dito sa ating tambayan
9: sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
9: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika.

0: boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 71 days before Christmas!
1: Libre lang ang ngiti, Juan. Nakakahawa pa yan. Maliit na bagay, malaking saya ang nabibigay.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Hey, 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
4: Sa 87.5.
1: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kapal!
5: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
6: Paalala!
5: Para sa ating mga
6: munting Juan!

0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Magsasagawa ng exercises ang EP sa pamamagitan ng Eastern Mindanao Command sa October 20 to 25 sa Surigao. Ang Exercise Surigao Sentinel 2026 ay magmamarka ng unang Territorial Defense Drill sa Eastern Seaboard ng Bansa at kauna-unahan sa Caraga Region. Ulit sa inquiry, itetest nila ang operational readiness laban sa posibleng foreign incursion sa Pacific Seaboard. Nagbabala ang LTFRB sa mga gumagamit ng private vehicles sa truck for hire, logistics at delivery service para sa mga online shopping platform ng walang kaukulang permit. Ulit ng RP1, ito'y matapos ang investigasyon ng illegal na operation ng ilang private trucks at vans na nagsisilbi sa mga online marketplace. Inutos ni Acting Chair Greg Poa Jr. na paigtingin ang anti-colorum operation sa buong bansa. Dagdag niya, kailangan kumuha ng Certificate of Public Convenience at sumailalim sa roadworthiness check. Ang paglabag nito ay maaaring magresulta sa multa na hanggang 200,000 at pagkumpiska ng sasakyan. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita. Sa 87.5.
2: Ito ang aking republika. At ako
3: si Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
4: Ikaw.
11: Ako.
4: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
4: Every Juan.
12: Ako si Juan.
4: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating republika.
13: Republika.
4: Sa 87.5.
14: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
15: Let's go back in time.
4: Welcome to the time machine.
15: The time machine.
4: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
4: Alright. You wanna dance?

0: 97.5 Republicani 1.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republicani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republicani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: This is the time machine.
4: I've got you.
5: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
6: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republic.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: get high. Sana get high.
1: Ang tinig ng ating republika.
2: I'll be loving you forever.
1: More music.
3: My love. My endless love.
1: Your music. Republika ni Juan. Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan. Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
1: ni Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Tinayak ng Malacanang natatagal ng maraming araw ang food supply ng bansa sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino. Ulit ang RP1, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may reserva na bigas para sa 75 araw. Ang kaneng baboy naman ay tatagal ng hanggang 170 days habang merong supply ng manok para sa 125 days. Dagdag ng Undersecretary, pwede namang umangkat ang pamahalaan kung kinakailangan para madagdagan ang supply ng pagkain. Pagpapatibay ng logistics network, ibinanggit ng Pangulo sa grand opening ng UPS Air Hub sa Clark. Sabi niya malaki ang maiaambag ng UPS Clark International Air Hub dito. 17 electric ground service vehicles at equipment units na susuporta sa mas efisyenteng operations. Ang dedicated immigration and customs lanes nito ay makakatulong sa pag-streamline ng cargo clearance. At para sa healthcare, pharmaceutical and biologics sectors, meron din silang bagong facility, ang UPS Premier, gamit ang advanced sensor-based tracking, real-time visibility at intervention capability para maprotektahan ang time at temperature-sensitive shipments. Ako si Grace para sa Juan Balita.
6: Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.
6: Sa 87.5.
1: 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: 96.5 Republican Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station. Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kapal!
5: Mahalaga ang mataas na grado. Pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
6: Paalala!
5: Para sa ating mga
6: munting Juan!
7: Welcome back, back in time,
8: the time machine.
7: Tugtugan ng nakaraan,
8: music of the past,
7: on the time machine. Republika ni Juan,
8: the time machine.
2: The time machine.
8: The 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika.
13: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
14: Hayaan mong ako ang makasama
13: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
14: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
15: Wonderful tonight.
14: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

0: 92.5 Republican ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng...

0: 71 days before Christmas!
1: Libre lang ang ngiti, Juan.
2: Nakakahawa pa yan.
1: Maliit na bagay, malaking saya ang nabibigay.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
8: at si Mister
7: ay busugin sa mga tugtugan natin.
8: Wonderful tonight.
5: Wonderful,
8: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: 101.5 Republican Juan. Ito ang kultura. Kultura.
1: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
2: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
3: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
2: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportabling sakyan ng mga commuter.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
4: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
5: Wonderful tonight.
6: Wonderful tonight.
5: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
9: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful, wonderful tonight.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: be, 'cause I'm easy.
1: Ang tinig ng ating republika.
2: Di ko kaya ang limutin.
1: More music.
2: Bakit labis kitang
1: your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang ating Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
4: Your pride.
5: 87.5.
4: Ang Republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
7: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
3: 87.5.
4: Juan!
5: Kapag may problema sa asalang anak, madaling sabihing,
6: dapat ayusin niya ng teacher.
5: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
4: Paalala!
5: Para sa ating mga
4: munting Juan!
7: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
8: Wonderful Tonight!
7: Wonderful Tonight! Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw. Iwagayway ang kulat bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika. Republika.
8: Republika. Republika. Republika. Republika.
0: Republika. Republika.
8: Republika.
0: Republika. Republika.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: 87.5.
0: Republika 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
1: Gisingin ang katabing humihili.
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: Juan, 70 days na lang bago ang Pasko.
1: Officially, nasa Christmas lane na tayo.
2: Kaya fasten your seatbelts.
0: Dahil maraming saya ang paparating.

0: your music. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
1: Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
1: Ang Republika.
4: Republika.
1: Republika ni Juan.
4: 87.5.
1: Republika ni Juan.
5: Good morning!
6: Kasabay ng araw na pumapanik
7: at pumuputak na manok at itik
6: ang mga musika sa Juan Republic.
8: Our music, our pride.
6: Juan Republic.
7: Sa republika nating mga Juan.
4: 87.5.
1: Republika ni Juan.
9: Mga kababayan, turn up!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
2: Juan!
4: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
2: Paalala!
4: Para sa ating mga...
2: Munting Juan!
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
5: Sa isang ulat ng RP1, kinundena na ni PCG Rear Admiral Jay Tariela ang pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Sabi ni Quan na dapat makaramdam ng swerte ang Pilipinas dahil madaling mananalo ang China sakaling gumamit ito ng puwersa laban sa Pilipinas. Sinabi ni Tariela na hindi maitutuloy na katiyakan ng kapayapaan ang ganitong pahayag, kundi isang direktang banta sa Pilipinas. Dismayado si Tariela dahil nanggaling ang mga salitang ito sa isang diplomat na iganagalang at tinanggap ng Pilipinas bilang ambassador ng ibang bansa. Para naman sa ulat ng panahon, sinabi ng PAGASA magpapatuloy ang pag-iiral ng ITCZ sa Visayas, Mindanao, Bicol Region at Mimaropa. Northeasterly wind flow naman ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Localized thunderstorms sa may experience sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Ang temperature range sa araw na ito ay tinatayang nasa 23.8 degrees hanggang 32.9 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni
8: Juan. Republika ni Juan.
9: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
7: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayong mga Pilipino,
7: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
7: Matic,
1: dito na yan sa Juan Republic.
8: Juan Republic.
0: Our music.
8: Our pride.
1: Juan Republic.
7: Sa republika nating mga Juan.
8: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One. Juan, Juan, kaalaman, kaalaman.
1: Alam mo ba, Juan, noong October 16, 1916, nagsimulang ipatupad ang bagong sistemang lehislatibo sa Pilipinas sa ilalim ng Jones Law o Philippine Autonomy Act. Ang batas ay nilagdaan ni U.S. President Woodrow Wilson noong August 29, 1916 at isinulat ni William Atkinson Jones, isang kongresista mula sa Virginia. Mahalaga ang batas na ito dahil nagtakda ito ng mas malinaw na hakbang tungo sa pansariling pamahalaan at kalaunan kasarinlan ng Pilipinas kapag nakamit ang tinatawag na stable government. Itinatag din ito ang bicameral legislature o dalawang kapulungan ng lehislatura, ang Senado na may 24 na senador at ang House of Representatives na may 90 kinatawan. Kaya Juan, ang Jones Law ay naging mahalagang bahagi ng paghubog ng sistemang pamahalaan ng Pilipinas bago tuluyang nakamit ang kasarinlan.
0: Juan, kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan, kaalaman. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Naku,
2: oras na para sabihin,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5.
6: Ang Republika.
0: Republika.
6: Republika ni Juan.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
2: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republican One.
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.
5: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy.
4: Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
5: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote.
4: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
5: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tago-taguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba.
4: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
5: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Humina palalo ang piso at nagtala ng panibagong record low. Nagtapos ito sa 63 pesos and 6 centavos kahapon laban sa US dollar. Sa taong ito, bumagsak ang piso sa record low ng 27 beses. Gusto ng Senate Finance Committee na tapusin ang mga committee hearings para sa 2027 national budget sa October 22. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.B. Ejercito, binigyan nila ng 2 linggo para sa budget hearings habang nakahinto ang impeachment trial at bago magbalik sa Senate regular session sa November 9. Kung susundin ang schedule, nakatakda ang pagsumiti ng report sa October 23. Magkakaroon naman ng pagdinig kasama ang mga civil society groups para kunin ang kanilang komento sa panukalang budget sa October 26. Umaasa naman si Ejercito na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pambansang budget bago ang Christmas break na magsisimula sa December 19. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.